Post JM as in One Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Nakita niyo naman, napakaganda ng ating very special guest ngayon. Pero bago po tayo magsimula, mga kapatid, babasahin po muna natin ang isa sa ating mga mabuting balita. Ayan po ang salita hangon sa Biblia sa Philippians 4:13. Ang sabi po dito ay, I can do all things through Christ who strengthens me. From Philippians 4:13, yan po ang ating salita hango sa Biblia. Again, mga kapatid, today is Sunday, the second Sunday of life. At kung hindi

0: po kayo nagsisimba, pwede kayong magsimba. Pero meron sa St. Thomas More, meron ano, parang restriction na huwag daw papalakpak after the mass. So siguro, ito, mensahe lang para sa lahat. Refrain from ano, clapping your hands after the mass. So actually, Sunday, Lent, ano yan eh, second Sunday of Lent, ngayon po yun, ngayon lang inilagay yon. So anyway, nakita natin yan, sinasabi lang natin yung mensahe. Ayun, okay. So mga kapatid, magsimba po tayo. It's Sunday today. Ngayon po ang araw ng ating panalangin. Ngayon po ang araw ng ating pagsamba. At higit sa lahat, magpasalamat po tayo. Humingi ng patawad at sa ating mga natatanggap na pagpapala, magpasalamat po tayo. Live na po tayo sa Radio Pinoy 94.7 FM at sa Pinoy TV YouTube channel. At kasama natin, teka muna, papakita natin ang ating poster nung isang linggo. Isang linggo to, siya po ay isa sa mga flight attendant na isang airline, napakagandang airlines. Yan. So ito po ang ating kaibigan, ang ating very special guest ngayong araw na ito. Siya po ay si Miss Prosandi. Palakpakan naman natin si Miss Prosandi. Miss Prosandi, kumusta ka na? And good morning po sa inyo.
1: Mabuti naman, Tito. Magandang umaga rin po sa inyo at sa ating mga manonood sa Calgary, buong Canada,
0: yes.
1: Buong mundo, di ba?
0: Yes, yes, buong mundo.
1: Kasi shinare namin to eh. So, alam nila na live tayo ngayon.
0: Live po tayo ngayon, mga kaibigan, sa Pinoy TV YouTube channel at saka sa Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. At siyempre, pag-uusapan natin ang tungkol sa... Ano ba pag-uusapan natin ngayon, Miss Prosandi?
1: Ano bang pag-uusapan nga natin? At yes. Ano pag-uusapan natin dito na pag-uusapan? Sabi mo, travel-related topics. Pero hindi ko alam kung carry ko to. Kasi nag-travel ako pero hindi pasahero, di ba?
0: Hindi pasahero, no?
1: Pasahero, wala tayong pamasahe.
0: Flight attendant, siyempre. Well, anyway, ilan taong ka nang naging flight attendant, Prosandi?
1: Bale, kung susumahin po dito, mga anim.
0: Anim na taon na?
1: Apat na taon sa gitnang silangan o Middle East.
0: Okay.
1: Tapos, magdadalawang taon. Ah, dalawang taon na pala dito sa Canada.
0: Ayun.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, galing ka...
1: Opo.
0: Ah, galing ka sa Middle East, tapos... Lumipat lang kayo dito.
1: Po kami.
0: Ayan. So, pakilala mo naman yung kasama natin,
1: naman,
0: guest
1: aking,
0: din natin.
1: Oo naman, ang aking puging-puging anak. Diba? Mana sa nanay.
0: Hindi, kaya nga sinabi natin, devoted mother, diba?
1: Talagang talaga sa kahit sa ano.
0: Devoted mother, si Miss yeah. Prosandi. So, ano ba tatawag sa'yo? Prosy? Sandy? Pros? Ano pwedeng itawag sa'yo?
1: Frozen.
0: Frozen.
1: Frozen.
0: Okay. So sana huwag tayo ma-frozen dito. Again, mga kaibigan, ang telepono po namin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Blessed Sunday po everyone. Violeta Barnatia, magandang umaga po sa inyo. At meron pa tayo rito. Hello, Red Barnatia, a.k.a. Juan Manila. Ako po yan. Magandang umaga kay Miss Violeta Barnatia. At mamaya po, tatawag siya para sa mga kaganapan na kaganapan kahapon dito sa ating isang gabi ng kundiman. Matitindi kundiman. Ikaw po, nakakakanta ng kundiman, ano, Prosandi?
1: Doon yung mga kanta, ano, yung mga awaiting... Pag naniligaw kayo
0: ba yun? Nung unang panahon. Hindi ko naniligaw. Yung nililigawan ka, syempre. Okay, okay.
1: Nakakanta ba ako?
0: Ano ang alam mong kanta? Hindi, ano ang alam mo? Ano alam mo?
1: Yung mga kantang...
0: Sarumpang.
1: Hindi. Hindi. Okay, okay.
0: Hindi, ang sarumpanggi kasi sa ano yan? Sa Bicol.
1: Mm-hmm.
0: Tika Bicol. Tika saan ka ba, Miss Prosandi?
1: La Union.
0: Ah, sa La Union? Sa La Union. Saan sa La Union?
1: Angay, Nagilian, San Fernando.
0: Ayun, kami San Fernando, La Union. Ang mga kamag-anak namin doon, mga direkto.
1: Oh, Sabado naman po.
0: Sabado kayo. Okay.

0: Ayan. Pero linggo ngayon, ha?
1: Linggo ngayon, kaya nga tinatanong ko kay Sandy, ay kay Frozen, kung ano eh, kung totoo bang Sabado, kasi linggo nga ngayon. Alright. May, tawag po kayo sa amin, ha? 719-943-1944 at 1947. Ito pa rin po si Juan Marina, kasama natin ang napakagandang si Prosandy. May babatiin ka bago tayo mag-sponsor?
0: Ito maraming babatiin. Sige, go ahead. Hindi na tayo matapos.
1: Hindi, hindi. Hindi, ipang kalahatan na kaagad, syempre.
0: Show na to, ha? Okay, okay. Ayun, binabati ko po ang lahat ng mga manonood. Simulan po natin sa Pilipinas.
1: Okay.
0: mga tita, tito ko po sa Aringay, sa Basca, Aringay, La Union, sa Balakbak, Nagilian, La Union.
1: Marami, ah.
0: Marami po talaga. Sa San Fernando din po, syempre.
1: Hindi, sa Ilocano. Sa Ilocano.
0: Ah, sa Ilocano. Sige, naimbag nga aldaw, kada kayo amin, itang agboy-buya, o, oh, diba?
1: ano yung aldaw?
0: Aldaw is araw.
1: Araw, araw. Oh, nga pala, anong araw?
0: Araw, okay, imbag nga aldaw. Okay. Kaso ano dun eh, madaling araw dun ngayon.
1: Dito. Ah, madaling araw. Okay, okay.
0: Sige, mga 2 a.m. na dun. Mm-mm. Tapos, syempre naman po yung mga kamag-anak rin po natin sa Denmark.
1: Bam!
0: Meron din Denmark, si Mami Aida, si Tita Lourdes and the family. At syempre naman po, yung mga kamag-anak din po natin dito sa Calgary at ibang-ibang dako po ng Canada. So,
1: alright!
0: Toronto.
1: Oh, walang pangalan ha, basta yung lahat na ng kamag-anak mo, alam na nila yun.
0: Kung babatiin ko lahat, barang buong show na.
1: Dalawang oras tayo, dalawang oras, okay.
0: So, batiin ko may pangalan.
1: Jose Calvelo, maganda. Good morning po. Good morning po sa inyo. Again, mga kapatid, today is Sunday. Magsimba po tayo. Punta muna tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Umpisahan natin kay Miss Ann Reyes.
2: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na suwak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
3: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: I want you to stay.
6: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
7: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
8: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichut.ca.
9: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.

0: Olive.
1: Natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin, at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawa sa 590-0099. Rolling ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Want a mortgage that actually makes sense?

0: Ito, ang oras po natin ay 27 minutes after 11 a.m. At kasama pa rin natin dito si Miss Pros Sandy Saturday. Kapag na Saturday, di ba?
1: Oo na.
0: Ayan. Okay. Si, ito. Si, anong pangalan niya?
2: James.
0: Nako, si James Yap. Malapit niya nang makita si James Yap dito sa, sa Calgary. Ito po ay hatid sa atin ni CarQuest by Ann sa August 23 po sa Genesis Center, yung PBA Moto Club. Magbabasketball po sila rito, yung mga PBA. Okay, so James, are you going to greet somebody, James? Greet your lolo and lola. Go ahead. Say it louder.
3: Hello.
0: Yeah, so who are you going to greet?
1: Say hi to Lolo.
3: Lolo and Lola.
1: There.
0: It's right there. It's the mic. The mic is
1: Hi, Lolo.
0: What's the name of your Lolo?
1: What's the name?
0: Name of your Lolo. Lolo what?
3: Lolo Carrion.
0: Lolo Carrion. How about Lola? What's the name of Lola?
3: Lola Tina.
0: Lola Tinang, magandang umaga po sa inyo, Lola Carrion at Lola Tinang. Now, meron po tayong mga messages dito. Mamaya babasahin natin 'to, ha. Maraming salamat kay ang pangalan noon. Ayan, ito pala. Merong mga messages dito at mamaya po balikan natin si Aguilar. Sige po, mamaya pag nandiyan si Madam Diwata ay ihatid natin ang inyong mga mensahe. In the meantime, tignan muna natin ang weather. Kasi ang weather po natin ay medyo lumalamig, umiinit. Pero ngayon, we're sitting at 1 degree Celsius. High at plus 6 degrees Celsius today and low at minus 16. Monday po, bukas naman, 7 degrees Celsius at ang pinakamababa ay minus 6 degrees Celsius. Tuesday naman, it will be 8 degrees Celsius at ang pinakamababa ay minus 2 degrees Celsius. Ba, single digits lang ang minus natin. Pero ganun din ang pinakamataas na temperatura, nasa single digits. Kaya lang plus, di ba? Alright, so Wednesday natin, plus 4 degrees Celsius. Thursday natin, magandang gabi Calgary. It will be 4 degrees Celsius. Ang Friday po natin, 8 degrees Celsius. Ang Saturday natin ay 11 degrees Celsius. Ang pagbabalik namin dito, magiging 30% chance of shower sa pinakamataas na temperaturang 4 degrees Celsius. Ang oras natin ay 30 minutes after 11 a.m. At sabi ni Prasandi, ako daw ay formal. Kasi akala ko, lilipad kami. Kasi kanyang mga piloto, lumilipad. Pa, diba? Okay, so tatanong naman ngayon natin, mga kaibigan, ang pag-usapan po namin, dahil si Prosanti pala ay 6 na taon na pa ka mo, ang experience mo. Okay, so 60s na po ang flight, being flight attendant. Sabi ko nga, stewardess eh. Parehas ba yun, stewardess sa flight attendant?
1: Opo, pareho naman.
0: Okay, so sa pagiging flight attendant mo, hindi mo inisip na gusto mo maging piloto someday?
1: Actually, yun po yung una talaga na gusto ko.

0: Ayo, yung pala talaga. Ano mali niya? Ano na?
1: Mali eh. Tsaka ano po, mahal. Sa Pilipinas, mahal. Eh, hindi naman po kami mayaman. Hindi po namin afford. Hindi po namin afford.
0: Kaya napunta ka sa?
1: Sa flight attendant. Para,
0: Meron bang course na flight attendant sa atin?
1: Meron po.
0: Bale,
1: nag-tourism po ako sa University of Baguio.
0: Yes, oh, yung mga nabagyo dyan. Hello, hello. Hello, hello. Okay. Tapos?
1: Tapos, pagka-graduate ko, nag-apply po ako sa airline. Hindi ako pumasa kasi maliit ako.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Kaya naisipan ko po mag-aral sa flight attendant school.
0: Ayun.
1: Pwede bang banggitin niyo?
0: Pwede!
1: Golden Success Flight Attendant School. Dyan po, nag-graduate ng flight attendant.
0: Saan yun?
1: Sa Sampaloc, Manila po.
0: Wow,
1: very okay. Supportive.
0: So marami ba kayong gumraduate doon at marami na rin bang naka...
1: Maraming successful graduates na doon.
0: Okay.
1: Nasa iba-ibang airline na din po.
0: Ayun. Okay. So, yung pagiging flight attendant, total, yun naman ang nasa picture mo, di ba? Yung flight attendant, hindi ka ba natatakot sa araw-araw na biyahe, sa araw-araw na pagpaniksa? At saka ito pa, anong oras kayo dumaan? Kasi hindi pwedeng kailangan punctual ka ron, ano? Hindi pwedeng magiging late ka.
1: Hindi pwede.
0: Dahil baka nakalipan ng aeroplano. Ito ka pa rin sa baba. So, paano ang ano nyo dyan? Ang schedule? Paano mga schedule?
1: Mga schedule po namin, dapat nandun ka 1 hour before departure.
0: Ako 1 hour before?
1: Kasi mag-report nyo. Briefing time, check-in time, parang ganun po.
0: Mm-hmm.
1: Parang yun yung clock-in.
0: Mm-hmm.
1: Parang po. Pero syempre, dahil gusto mong hindi hassle, mga 15 minutes, 20 minutes before nung report time, doon na
0: ako.
1: So, ayaw ko kasi nagmamadali.
0: Syempre, tulad ngayon, mas nauna ka pa nga sa akin, di ba? Tinatanong mo kung saan pa magpapark. At dito ang mga kaibigan. Amin sa Fairchild Radio po ang parking lot namin dito. Wala pong binabayaran kaya yung lahat ng mga guests na binabayaran dito.

ang ating usap dito, ayan, ang kagarahan ng ating si Miss Prosanti Sabado. At siyempre pag-usapan natin yung ano ni travel related topic, sabi mo, di ba? Sabi ko pala, ako pala may sabi noon, ako pala may sabi now. Ang anong po natin, dahil sabi niya 6 years eh. Okay, so nung the first few years, ay hindi, sabi mo 6 years o so 4 years sa Middle East ka mo, di ba? So sa Middle East, anong mga bansa na, unang-una tanong natin kung anong airlines ng Middle East yun?

0: natural. Diba?
1: Apo.
0: Now, saan ka nakarating? Ano-anong bansa ang napuntahan mo to Sunday?
1: Marami-rami.
0: Marami? O siyempre, marami yan. Dapat marami.
1: Pero hindi rin ganun karami.
0: Okay. So ano-ano yun? Nakarating ka ng Denmark?
1: Ay, nagbakasyon po kami last year.
0: Hindi yun yung biyahe. yung biyahe.
1: Pero pag sa work po...
0: Sa work. Sorry.
1: Hindi kami nakarating ng Denmark. So okay. Wala kaming Denmark flight nun eh. The Middle East, meron kaming Singapore flights. Manila flight.
0: Opo, syempre.
1: Malaysia, more on the Asian side. Tapos sa Europe naman, meron London, Germany, Zurich.
0: Italy.
1: Milan. Opo.
0: Now, ilang araw kayong nag-i-stay doon? Sadi?
1: Nung nasa Middle East po ako, depende po, meron kaming mga 2 days, may mga 3 days, meron ding 4 days.
0: Ah, talaga?
1: Opo.
0: Mm-hmm. So, iba-iba yun. Iba-iba. Now, hindi naman natin pagkukumpara, pero sa experience lang ni Rosandy, ano ang pinakamagandang airport na napuntahan mo?
1: Ay, nako.
0: Madami.
1: Pinakamagandang airport.
0: Madami, no?
1: Yeah, okay. Madami. Parang halos lahat magaganda.
0: Lahat talaga.
1: Yung mga airports sa Middle East,
0: yeah.
1: Parang gaganda. Ang lalaki, magagala. Pero ang hirap maglaki doon.
0: Bakit?
1: Kasi sa sobrang laki, tapos naka-heels ka pa.
0: Okay. Hindi, yung sa mga suot ng stewardess, kailangan ba parang naka-high heels doon? Pagkakas na marati silang talagang bihis na bihis, di ba?
1: Opo, may standard po na parang 2 inches, 2 and a half.
0: Ah, ganun.
1: Opo.
0: Hindi pwedeng
1: flat. Hindi pwedeng mga estileto.
0: Hindi pwede yan.
1: Pag mga senior ka na siguro, pwede na yung mga flat. Pero hindi, nakakaya pa natin.
0: Yeah, no, hindi, maraming marami kaming, kunwari, pag napasakay kami ng kung ano airlines, ano, dito lang, sa Canada, mayroong mga matatanda na rin stewardess, di ba?
1: Opo.
0: Oh, meron na rin yung mga nagugustuhan talaga rin ng magtrabaho, ganon. So ito yung katanungan naman natin na kapag nasa eroplano, kasi sabi mo, kasi every time nasasakay kami sa eroplano, para merong mga kaibigan, merong di ba nasa harapan, nagsasalita, bago lumipad po, may mga dito, may mga may wardess na nagsasalita kung ano yung sinasabi tungkol sa paano gagamitin, gano'n. Ano yon? Anong tawag nyo doon?
1: Tawag po namin doon lead or cabin manager. Kasi nagaganon din ako.
0: Ay. Anong mga tirada doon? Anong mga sinasabi? Ayan mga kaibigan, kung nakikita nyo, ako ho yung 20 years, hindi ho siya. 6 years sa sa airlines. So Radio Pinoy 94.7 FM with One Manila, come fly with me. Eh, yung title po kasi for flight attendant talaga to, yung mga lumilipad. Alam ko na lahat, no? Lahat ng tao dito na nanggaling ng Pilipinas na pinanganak sa Pilipinas at natural sumakay kayo ng aeroplano, hindi kayo lumipad para Superman andito kayo. Lahat po tayo may experience. Ngayon, naririnig ko yan na-relate nyo rin yung tinatanong ko na bago sumakay, merong mga nagsasalita doon sa harapan, di ba? At hindi natin alam bakit may ganoon, di ba? Ba't kailangan, hindi na lang basta pagsakay, sige, lipad na tayo.
1: Uh-oh.
0: Pero kayo, may nagsasalita. Anong tawag doon?
1: Mga public announcement po.
0: Public announcement,
1: safety announcement.
0: Yeah. Uh-oh. Okay. So, anong mga sinasabi doon?
1: Yung una, syempre mga pa-welcome po, di ba? Kailangan i-welcome din naman po natin yung mga guests natin. Guests po kasi tawag namin sa mga pasahero.
0: Syempre,
1: di ba? Welcome yung mga guests on board.
0: Yeah.
1: Thank you na na-choose niyo yung airline na to.
0: Yeah.
1: Ganyan, di ba? And yung iba naman po, habang papasok yung mga guests natin, kung saan ilalagay yung mga bags, yung mga maleta, mga maliliit na carry-on.
0: Yeah.
1: So, yun po yung mga announcement. Tapos yung mga safety na po.
0: Hmm.
1: Safety demonstration kung saan yung pinakamalapit na emergency exit, kung just in case may emergency

tindig Pilipinas at Pangulong Marcos walang Pinoy na nasaktan, namatay sa mga pag-atake sa Middle East. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Mamaya sa si, ano, si Miss Prasadi. Pero nakaman, di ba? Pati paghipad ng aeroplano, alam na alam. Alam na alam niya, mga kaibigan. Alright. So, ito pa rin po si Juan Manila. Kasama natin si Miss Prasadi. Magbabalik po kayo pagkatapos ng ilang paalaala. Dito pa rin sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary.

0: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
2: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibugan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala.
3: It's time for expert service at your local Toyota dealer.
4: One easy stop has oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
0: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
5: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
6: Kabay sa Buhay is brought to you by Radio Pinoy 94.7 FM.
7: Ito po si Pastor Amor Piroba ang buhabati sa inyong lahat. Ang pagkatakot at pangamba ay isang pangkaraniwang nangyayari sa bawat isa sa atin, lalo na sa panahong ito na marami sa atin ang nawawalan ng trabaho, marami sa atin ang nagkakasakit, marami sa atin na aksidente at na ospital, at ang mga pangyayaring ito kalimitan marami ang hindi nakakaligtas. Sa maraming pangyayari sa buhay na ito, hindi natin maiwasan ang hindi matakot at mangamba. Ano ang dapat gawin ng bawat isa sa atin? Ito ang una nating gawin, manalig tayo na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Ang sabi ng Biblia, "The Lord is my shepherd, I have everything I need." Kung ako ay naniniwala na ang Diyos ay aking tigapagligtas sa buhay, hindi niya ako pababayaan. At bakit kailangan pa ako matakot at mangamba? Ika nga, why do I need to worry when God is my shepherd who is going to take care of my needs? Ito ang pangalawa kong gagawin. Hindi lamang ako manalig sa Kanya, kundi magtiwala ako sa Kanya at Kanya.

mga salita o pangako. Ang kanyang mga salita at pangako ay aking pangahawakan habang ako ay nabubuhay. Ang Diyos ay aking tatanggapin bilang aking Panginoon. At bilang isang Panginoon, siya ang mamamahala sa aking buhay. Dati ang nanamamahala sa aking buhay ay ako, ang aking sarili. Ako ang nasusunod, hindi ang Diyos. Ngayon at tinanggap ko siya bilang aking Panginoon, siya na ang mangunguna sa aking buhay at ako ay sumusunod sa kanya at kanyang mga salita. Ang dahilan kung bakit ako natatakot, ang dahilan kung bakit ako nangangamba ay dahil sa pagkatakot na wala akong kontrol sa mga bagay-bagay na nangyari sa aking buhay. Worry, ika nga, is always an attempt to control the uncontrollable. Whenever I try to control the uncontrollable, like children, finances, other people, I'm going to worry. Ito ang ugat ng aking mga pangamba at pagkatakot sa buhay. Ito ang katanungan, who is in control of your life? You either take control of your life or you can let God be in control of your life. Tayo ay nilalang ng Panginoong Diyos at alam niya kung ano-ano ang magbibigay ng kaligayahan sa bawat isa sa atin. Siya lamang ang nakakalam ito kaysa tayo. Kung ikaw ako ang nangunguna sa ating buhay, tayo ang gumaganap ng Diyos sa ating buhay. Ika nga, we are playing God. And since we are playing God, we are going to worry. Wala tayong magagawa kundi ang mangagsitakot at mangamba. We have all the reasons to worry. But if God is running your life, and He is the Lord of your life, and He is the Shepherd of your life, you and I don't need to worry. Hindi dapat tayo ay matakot at mangamba dahil alam niya ang aking pangangailangan at tayo ay kanyang aakayin at tutulungan. Magtiwala po tayo sa Panginoong Jesus. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor Piroba, Faith Builder International Church, 252 Saddlecrest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6, o sumulat sa email address ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo, Saddle Ridge Community Hall, 80 Avenue, Corner 43rd Street, Northeast.

0: Alright na, kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Umpisahan pa rin natin sa salitang hango sa Biblia. Philippians 4.13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan po ang ating mabuting balita para sa inyong lahat. Ito po si JM as in one man po sa inyong lahat. Balik pa rin po tayo. Ayan, bumalik po tayo sa ating Radio Pinoy. Meron po ba tayo? Meron ba tayo? Ito. Meron tayong babatiin na mga kababayan. Tignan natin. Happy Sunday po sa lahat. At lalo po na po sa mga idol namin, Ma'am Diwata at One Manila, Radio Pinoy Calgary 94.7. God bless us all po. Ayan, si Nancy Tan Bayawa. At eto naman, ang isa pa nating kaibigan from magandang gabi Calgary sa 94.7. Magandang gabi Calgary. Ito po yung second Sunday. Mabuhay Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. Happy blessed day. The best at Karet. Aba, oy, Agata Bernatea, Violeta Bernatea. And ito pa, okay talaga ito si Caroniel eh. Ito, meron pa rin tayo. Happy Sunday po sa lahat. Ayan ang sabi ni Nancy Tan Bayawa na nabasa na natin. And hi, sir. Hi, sir, Radio Pinoy. Hi, sir, Radio Pinoy, Calgary 94.7. Ang for free dental care. Bama, plug lang po, for free dental care at Toronto, Abigail Navarro, 403-401-7414. For free ride or Uber going to clinic, tawagan si ang 403-397-7414. Maraming salamat. Ayos! Alright, balik tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat kay Miss Ann Reyes. O nga pala, no? Si Miss Ann Reyes ay suportahan po natin sa kanyang bagong journey. Pabalik po sa ating pagpo-produce for the tawag na Calgary PBA Moto Club. Yun. Tingnan nga natin. Car Quest. So, yan po si PBA. Tama, PBA Moto Club Calgary Revenge Edition. August 23 po ito. August 23, 2026 sa Genesis Center. So sana suportahan nyo mga PBA players po ito. At po ay atid sa atin ni Miss Ann Reyes ng Car Quest. At ang ating isang gabi ng kundiman mamaya po natin iparinig yung interview ni Madam Diwata. Ayan, nandito na pala si the beautiful Miss Prasandi. Meron siyang isa sa ating mga advertisement. Isa sa ating mga advertiser pala. Sorry. Okay, go ahead, Madam.
1: Aha. March Toyota Madness. Save up to $8,000 on the all-new busy fully electric vehicle and up to $8,000 for the all-new Prius plug-ins. And also save up to $8,000 on select in-stock Tacomas.

0: as low as 0%. May free winter tires, lifetime free oil and filter offer.
1: Wow.
0: Yes, and $0 down and no payments for 6 months. Cash back up to $10,000. Just call Pinoy Connection at your Toyota Giant Country Hill Toyota.
1: Yes.
0: 403-290-1111 or log on at chtoyota.com.
1: All right. Thank you very much kay Miss Prasandy. At ito na mga kapatid, ano, kanina yung nabanggit ni Madam Bata with regards to isa sa isang gabi ng kundiman at iba pa. Ito po ay ginanap dito sa ano sa Elbow Drive Southwest. So ito po ay paririnig natin interview po ni Miss Diwata kay ano kay Madam Emma Sarne. So pakinggan po natin ha. Ito po ay it will take like a few minutes. So maririnig po natin ang kanilang thoughts about the isang gabi ng kundiman. Kaya tinatanong ko itong katabi ko kanina kung alam niya yung kundiman.
0: Alam mo
1: yun.
0: Mm-hmm. Pero yung mga kanta, hindi ko na po na...
1: Alam mo pa kung ano ibig sabihin ng kundiman? Kundiman, in short for kundiman tayo magkatuyan.
0: Oh.
1: Kaya kundiman.
0: Okay, yeah. Pero pinagtagpo, pero hindi tinatagpo. Yan yung modern na.
1: Yeah. Pinagtagpo, pero...
2: Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ulat ni Jesus Bernachea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo sa St. Gerald Social Hall for a very, very amazing event. Ang Gabi ng Kundiman at iba pa. At katabi ko po ang President, the Congen Emma Sarne ng Philippine Consulate General Office. Hello, Congen. Welcome back.
3: Definitely welcome back to me. At maraming salamat ulit at pinaunlakan mo na naman kami ngayong gabing ito. Alam niyo po, itong Gabi ng Kundiman at iba pa ay isang presentasyon ng Konsulado General. Kaakibat ang UP Alumni Association of Alberta or UPAAA. Ito pong gabing ito ay isang selebrasyon ng National Arts Month. February po, tuwing Pebrero po, ginaganap po or sineselebra po natin ang National Arts Month doon po sa Pilipinas, kung kaya't minarapat namin na dalhin po siya dito naman po sa Calgary, Alberta. At nakipag-ugnayan po kami with UPAAA, with UPAAA, at na marami pang ibang mga organisasyon, no? Marami pang ibang PhilCom organizations like the Evergrey Seniors Society, you also have the Catholic Society. So marami pong mga Filipino organizations ang ang sumama sa amin para po mabigay sa inyo si Mervyn Season, si Ronald Mervyn Season ng Manitoba para sa isang gabi ng kundiman. At I'm sure narinig niyo po 'yun, hindi po ba, Miss Olet? Ang saya, 'di ba? Ang ganda. Narinig natin yung pinakaunang kundiman at yung paborito ni Mervyn na Mutya ng Pasig. Ako syempre ang paborito ko yung Dahil sa Isang Bulaklak. Wag na. Mukhang masisira ang gabi. Masisira ang umaga natin kapag papasampulin niyo ako. But Mervyn is fantastic, hindi po ba? Ang galing-galing ni totoo. Napakagaling ni Mervyn at tamang-tama lang po na siya ang naimbitahan namin para po sa celebration natin ng National Arts Month.
2: Yes, Congen, humabol po tayo since it's February 28 today. So, ayan. At natutuwa kami, Congen, at nandito na naman kami ang Radio Pinoy and Pinoy TV Omni Canada as your media partners. At panigurado, ipapakita po natin ang very rich cultural tradition ng Pilipino when it comes to arts on and singing on music.
3: Of course, lalong-lalo na po itong traditional Filipino genre nga na itong kundiman. Alam nyo ba, Miss Olet, na ang kundiman ay galing sa words na kung hindi man tayo magkatuluyan. No? Talaga napakapait, napakasakit, kung kaya't ang ganda na pakinggan ang kundiman, hindi ba? Because it shows all the passion, the creativity,

0: Okay, yeah. Sunshine, is that good?
1: Thank you so much,
0: Miss Nadine.
1: I appreciate it.
0: Fine. Thank you, Sunshine. Thanks for your call. All right, Nara Ibigan, if you want to call us here and have some questions with regards to yung sa aeroplano, pagpanik, pag-climb, pag-cruise, pag-descend. Ngayon, mga kaibigan, pwede po tayo magtanong kay, Frusante dito. Pagkakataon na natin. So, in my 20 years na pag-show, ngayon lang po tayo naka flight attendant of this, na talagang napakaganda eh. Napakaganda ng steward. Pero yun yung may Pilipino pala tayo nandun. At saka nagsimula siya sa sa Middle East. Now, so nai-hire ka pala ng mga ng umpisang nag-work ka sa Middle East.
2: Opo.
0: Saan yun? Saan yun? Saan Middle East?
2: Sa Sultanate of Oman.
0: Ah, sa Oman?
2: Oman, oo. Sa mga hindi po nakakaalam, nasa baba po siya ng UAE.
0: Baba ng UAE?
2: Okay. UAE, tabi ng Yemen.
0: So narating mo na rin yon, narating mo na rin yung Yemen.
2: Ay, hindi.
0: Ano lang narating mo? Oman lang.
2: Oman. Opo. Based po kami sa Muscat, sa capital city ng Oman.

0: Ayun, Capital City. Now, pwede ko bang tanongin kung kakaiba ng Middle East yung pagpapalakad ng Middle East dito sa compare, hindi naman compare pero ano lang yung difference lang, difference.
1: Difference, marami dito eh.
0: Marami,
1: Kasi
0: okay.
1: Middle East, oo. Sa Middle East, ka kaming union.
0: Middle East, walang
1: Oo, walang
0: union.
1: union.
0: Walang
1: Hindi naman
0: strike doon.
1: union. Wala naman.
0: Walang
1: Walang
0: strike.
1: strike,
0: Okay.
1: oo. Tapos, strict doon, syempre, di ba? Sa
0: Yeah.
1: Middle East, strict. Pero yung
0: Yung ba
1: airline
0: yung sa
1: naman
0: Middle
1: kami,
0: East na parati kayo nakatalukbong? Nakatalukbong ka rin doon?
1: hindi.
0: Ah, yeah.
1: Pero ano, meron kaming times. Pag Ramadan, medyo naka-cover yung hair namin.
0: Ganun.
1: Ganyan, naka-hijab kami pag Ramadan. Oo.
0: So, sinasabi mo kanina, kasi I was talking about the crisis in Iran, pero sabi mo ang pangalan mo originated from Iran. Totoo ba yun?
1: Yun
0: Paano
1: sabi ko
0: nangyari
1: nila
0: yun?
1: eh. yung isang tita ko po kasi, kapatid ni Mama, yung ate ni Mama, sa Delia. So, nanonood din sila sa Balakbak na ganyan ngayon. Nag-work po siya sa Czechoslovakia noon.
0: Czechoslovakia.
1: Bagay. Yun po yung sabi ha. Tapos, may ka-work po siya na
0: Iranian.
1: Iranian. So, yung pangalan niya, Forozande.
0: Frosande.
1: Oh, Forozande, oo. Tapos, ngayon, in English nila, ng Frozandi.
0: Parang ni-request na ito na lang ipangalan
1: Pangalan
0: mo,
1: ko
0: ganun
1: lang,
0: ba?
1: opo.
0: Okay, alright.
1: Doon nagsimula.
0: Doon nagsimula yung pangalan mong ganun. Pero ang nickname mo,
1: Frozen, Zandi, Z, D, meron din Jane kasi meron akong second name, yung Jane.
0: Okay,
1: Yung iba
0: alright.
1: tinatawag din akong ba Jane, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit nila ako tinawag na ba Jane. Wala nung nagbata ako.
0: Okay. So ito naman, mga kaibigan, kasi siya po ay isa rin na kung nakita niyo yung description natin sa Facebook page natin na

0: tayo ng devoted na guest, na devoted mother. At the same time, siya po ay nag-work no? Sa as flight attendant. And at the same time, siya po ay naging finalist ng Queen Mother. Queen Mother, ano. So, anong po ang nangyari dito sa Queen Mother na pagsali nyo dito? Anong experience ba? Napakaganda ba ng experience?
1: Okay. Sobrang ganda ng experience kasi mahilig ako mag-pageant since grade 5.
0: Okay.
1: So, itong Queen Mother, parang iba na siya kasi pageant ng mga mothers to eh. Of all ages din.
0: Of all ages, okay.
1: So, marami akong na-meet na ibang tao.
0: Of all ages din yun?
1: Yes, of all ages din. Okay. Tapos hanggang ngayon, kakaibigan pa rin kami.
0: Wow, okay.
1: Kumain ko na ngayon.
0: So, anong na-experience mong maganda? Aside from, you know, nagkaroon ka ng new friends mo, di ba?
1: New friends. Siyempre parang na-expose din po sa community. Kasi hindi ako masyadong active sa community kasi mahiyain.
0: Mahiyain ka? Okay.
1: Medyo mahiyain tayo.
0: Okay.
1: Na-expose sa community. Tapos, siyempre naka-inspire ka rin, di ba?
0: Yes, of course.
1: Iba't ibang klase ng tao. Magulang man or mapa dalaga,
0: yes.
1: Nata, single mom or successful married mom, ganon. So, yun.
0: So, may papayo mo dun sa, so, ano yung may papayo sa mga nakikinig na yon na gusto entry yung mga ganon? Ano ang mga dapat nilang, hindi naman iwasan, pero ano yung dapat nilang gawin? Or i-develop?
1: I-develop? Siguro po, mahirap din kasi i-develop minsan yung confidence kasi depende rin yan sa sa'yo, di ba? Kung gusto mo. Pero it's a matter of choice din kung paano mo i-develop yung confidence. Siguro, expose yourself din sa mga iba't ibang, sa mga tao.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Kasi pag exposed ka sa iba't ibang tao sa community, marami kang and na pwede mong ma-share kapag nasa journey ng pageantry.
0: Ganun. Okay. All right. Very good. Very good answer. Now, basahin muna natin. Basahin muna natin 'tong mga bago nating mga kababayan dito. Ewan ko. Parang hindi ko yata makita pero pipilitin kong makita. Ito ba, Rosanti, nakikita mo ba yan?
1: Opo.
0: Okay. Ano sabi niya?
1: Shout out daw po sa Calgary families from Freddy Andrada. Ito ko po yan.
0: Ito, Ka-Ferdy. Ito. Alright, ito. Tingnan natin. Mga kaibigan, kung gusto nila mag-comment lang po kayo sa Radio Pinoy. At saka Radio Pinoy Calgary 94.7. At saka yung ano natin, yung YouTube channel. Nasa YouTube channel na rin po yan. Sa Pinoy TV Calgary YouTube channel.
1: Good and blessed Sunday, everyone.
0: Sabi ni
1: Vic Ruth
0: Bascones. Okay. Ayan, okay. So ito naman, sabi ni Ma'am Violeta, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. At hello to Nancy Tanbayawa of Edmonton. Nag-message din siya rito, no? At si Canada, Ronyal Labaro, ayun. Hi, Radio Pinoy Calgary. Pwede pong mag-plug for free dental care at Toronto. Sa Toronto ba yan?
1: Toronto daw.
0: Parang Toronto, di ba?
1: Uh-huh.
0: DM, ano to? Abigail sa number 43-407-7444. Alright, thank you very much. At sino itong, nga pala, no? Meron pa rito sa taas. Balik kami sa lahat ng aming mga mahal na tagapagtanggilik at Anemia, Neni Jesus, good afternoon everyone at good morning. Good morning po, greetings from Suri, BC. Pakinggan natin ang isang awitin para sa inyong lahat at ako po'y magbabalik pagkatapos nitong napakagandang awitin. Parang, yan ang aking awitin. Parang kailan lang.
1: Okay.
0: Ano nga ito? Handog. Handog ko sa inyo.
1: Ay, kinanta namin ito ng concert sa UV.
0: Ba? Sabayan mo na.

0: Louise, Banff, Moraine Lake, Yoho, Kootenay, and beyond. For more information and booking, call 587-719-3700 or forgeslogistics.com.
1: Okay! Alright mga kaibigan, balik tayo! Mamaya tayo magpapatugtog pa ulit. Wala nang iba para sa akin. Ayan, sabi ni Prasanti, yung tagal talaga ng awitin. Yung Florante, 19 ano yan eh. 1980s, siyempre. So alam mo rin yan, ang kantang yan.
2: Apo.
1: Ayan, so saan ka?
2: Kasi member ako nun ng choir ng university.
1: Yes.
2: So meron kaming concert noon. Bali yun yung kinanta, isa sa mga kinanta namin na alay namin sa mga magulang namin.
1: Ayun. Yeah. Oh, magandang kanta yan. Yun din ang kinanta namin nung siguro mga 60 years old, 70 years old ang nanay ko. Nagkaroon kami ng party tapos yan ang kinanta namin.
2: Uh-huh.
1: Tapos may mga dala-dala ng mga bulaklak. Isa, diba?
2: Grabe.
1: Okay. So, sa lahat ng mga kaibigan, okay, papakita ulit natin, ha, ito po, dito po kami nag-uusap tungkol sa Come Fly With Me with Miss Prasanti Sabado. And ang tatanungin na marami na tayo na tanong, kung kayo po ay nakikinig, pwede nyo pumalikan to pagkatapos ng aming programa. Sa ano to, Facebook Live, ano? Sa YouTube Live. At saka mapapakinggan din po kami sa www.fm947.com. So sabay-sabay po yan. Yung ganda ng boses ni Prasanti, maririnig niyo po yan. At po, sa Toronto nga pala, kaya pala nag-ano si ano eh. Mapapakinggan po kami sa Toronto si Sir Roniel. Sa Magandang Gabi Calgary, meron silang promotion para sa ano, dental clinic. Alright, sa Toronto mapapakinggan at sa din po mapapakinggan kami itong pinag-uusapan namin. Okay, so yung aeroplano pinag-uusapan natin, gaano kalaki? Prasanti, gaano kalaki yung pinakamalaking aeroplano na nasakyan mo?
2: Gaano kalaki?
1: Parhero, in terms of pasahero. In terms of pasahero, syempre.
2: Feeling ko yung Emirates eh.
1: Ah, Emirates?
2: Opo.
1: Ano yun?
2: Airbus 380. Nung galing po kaming Pinas, nung magpupunta na kami ng Oman. Kasi...
1: Ulit natin. So, parang nalito ko eh.
2: Kasi nung na-hire kami, di pinagbiyahe po kami ng Oman, nung airline.
1: Ah, talaga?
2: From Pinas to Dubai, and then Dubai to... Oman.
1: Okay. Ako. Oh, ngayon.
2: So...
1: Asan yung aeroplano to?
2: Yung pa yung sinakyan namin. Yung pa yung sinakyan namin puntang Dubai.
1: Ayun ang sinakyan nyo. So, ilan yun? Hindi pa kayo nagtatrabaho noon?
2: Hindi pa. Papunta pa lang kami ng training na.
1: Ayun. Okay, so nung nagtatrabaho, ilang pasahero yun? Yung na yun? Alam mo?
2: Hindi po eh. Pero yun yung pinakamalaking Airbus yata.
1: Yan ang pinakamalaki Airbus.
2: Tanungin natin yung anak ko kung ilang... Alam, baka alam niya. James? Do you know how many passengers A380?
3: 583.
1: Oh, kita mo, alam mo pala ni ano eh. Dapat to, piloto to, paglaki.
2: Oh, ano, ilan? 500 plus.
1: 500 plus? Eh, yung
2: double deck.
1: Yung Philippine Airlines, ilan yun?
2: Ayun, na hindi ko alam.
1: Yung papuntang sa atin.
2: Baka, may 500 plus.
1: Ah, 300, ano? 300, okay. So, may narinig ako, no, tungkol dito sa, ano nga ba yun? Yung isa sa mga cities ng Canada na hindi na magfa-fly ang mga airplane doon. Narinig mo na ba yun?
2: Hindi pa.
1: Hindi ko lang, ayaw kong sabihin kung anong city, baka mamaya mali ako. Pero narinig ko yon, parang ikinakat na nila yung airlines na magbiyahe doon. Dito yan ha, sa Canada po yan, sa Canada. Now, ano naman ang experience mo na hindi mo malilimutan, Miss Prasanti, kapag kayo ay sa biyahe mo? Sa lahat ng biyahe mo for the 6 years that

0: we're talking about. Ano yung sinasabi natin na, naku, hindi ko makakalimutan yun. Parang
1: hindi
0: ganun,
1: ko makakalimutan.
0: Diba? Ano yung hindi makakalimutan? In terms of natakot ka talaga. Hindi, doon na, oh, para may basis tayo. Natakot ka talaga.
1: Yung natakot ako,
0: kung sabihing araw-araw na biyahe mo,
1: hindi,
0: natakot ka.
1: Hindi. Natakot.
0: Hindi, parang hindi ka natatakot,
1: hindi,
0: ano?
1: Kinakabahan lang, pero ano, hindi naman natakot. Pag may mga malakas na turbulence, gano'n. Siyempre, kinakabahan, ganyan-ganyan. Meron yung isa, medical siguro. Naglalakad kasi ako eh. Kasi required po kami na mag-roam around.
0: Kapag?
1: Every 30 minutes.
0: Ah, every 30 minutes ba yun?
1: Kasi tinignan namin kung okay ba yung mga pasahero.
0: Okay.
1: Nasa Middle East pa po ako neto. Pa-fly kami ng Muscat to London. So, nag-roam around ako. May lumabas na pasahero sa toilet. Sa tawag namin doon lavatory. Lab. So, may lumabas na pasahero doon. Nag-faint siya. Nag-faint na...
0: Hinimatay.
1: Na untog yung itong part niya, yung chin niya, sa armrest nung upuan. So, nag-open. Nag-crack, opo. Na-open po yung chin niya. Nagkaroon siya ng sugat, ganyan. So, talagang hinawakan ko. Nagdugoan dito po sa kamay. So, yun yung mga hindi ko makalimutan na medical emergency.
0: Ano nangyari? Ano yung
1: Inassist po namin siya. Binigyan ng mga medical procedure, ganyan.
0: Ba, marunong din pala ang mga flight attendant ng mga ganun?
1: Opo, tinitrain nila kami kasi wala kaming doctor on board sa mga flight attendants talaga. Kaya meron kaming first aid training, gano'n. Pero dito sa Canada, meron kaming tatawagan na para mag-assist sa amin. Yun yung doctor on board namin, in-flight doctor.
0: Meron kayo doon?
1: Meron sa kami loob? Tinatawagan po.
0: Meron sa loob actually?
1: Wala sa loob. Tinatawagan namin gamit yung device namin.
0: Dati natanong niyo kung anong gagawin namin dito. Ganun. Okay. Naku, malapit na pala kami. Ikaw na. Ito muna ang ating mga mahal na tagapagtalinig, mga kaibigan. Kakasara para ng ating usapan. Alright, mga kaibigan, balik tayo. So, go ahead. Meron ko bang i-announce?
1: Yes, of course. Meron din akong mga gustong pasalamatan pa. Ang House of Musa Canada, House of Musa and from the Philippines. And Queen Mother, of course, dyan ako nag-start. And Filipinas Canada and Miss Philippines Alberta Kilosery. So, without those organizations, hindi rin na-build yung confidence ko for now. Kaya super thankful din po ako sa kanila.
0: Alright, mga kaibigan, yan po si Miss Prasanti. Maraming salamat po si Juan Manina. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig na Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
1: Mabuhay!
0: And God bless everybody!
1: God bless!